0: Yes, live na po tayo ngayon mga kababayan dito po sa ating Radio Pinoy. Magandang gabi, Calgary. At ito po si JM as in Juan Manila. Bago po tayo magsimula ng ating palatuntunan, mangyari lamang po basahin muna natin ang mga salita hango sa Biblia. Galing po sa Isaiah 25:4, ikaw ang pag-asa ng mahihirap, kubihan ng mga nasa kublihan ng mga nasa kagipitan, silungan ng mga nasa gitna ng init at ulan. Sarap mo'y mabibigo ang marahas, parang hanging bumabayo sa matibay na muog. Magandang gabi po mga kababayan. At ngayon po ay Webes na naman at para sa ating magandang gabi Calgary. At nakikita nyo naman po ang ating palatuntunan ngayong araw na ito. Ang topic po namin ay The Organizer. At marami tayong mga tatanungin dito sa ating mga very special guest. Naririto po ang ating mga kababayan na si Mr. Iman Mendoza at ang ating kapatid na si Marilu Munar. Okay, Marilu Munar. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Calgary.
1: Yes po, magandang gabi po sa lahat ng mga taga-Calgary at sa lahat po na nakikinig at nanonood sa ating live. At alam mo kuya, na-miss ko po ang mag-radio kasi minsan po kaming 6 months kaming nag-radio. Amin ang palatuntunan ng oras na to dati kuya, right?
0: Yes, ang kasama niyo. Yeah, go ahead.
2: Magandang gabi po. Dito na lang po kami.
0: Marilu, ano yung hawak-hawak mo? Taas mo ng kote.
2: Ayan.
0: Okay, ano po yan?
2: Meron po tayong concert si Laika Gairano, ang The Voice Kids na first season Grand Champion.
0: Ayun.
2: At si Vian De La Cruz, Kalook Alike Casey Tandingan, Grand Champion ng It's Showtime. Yan. Ayun. Po. Yan si Peiman.
1: Yeah, at ito po ay mapapanood nyo, kaya po kami nandito ngayon para humingi po ng tulong sa lahat ng ating mga listeners and viewers. At ito po ay mapapanood natin sa September 18, 2026 at Pallies Canadian Cultural Arts Center. At ang door po is open at 5 p.m. At syempre, nandito po yung ating mga champion. At higit sa lahat po, talaga naman talented ang ating mga guests at mga winners po yan ng mga singing contest.
0: Yes, and gustong-gusto natin yan. At yan eh, na mga napanood natin. Well, actually, nandito na ako sa Canada, pero nabalitaan ko si Laika. Yan ang kalaban ni, kakompetisyon ni Darren Espanto nung
1: correct
0: araw.
1: Correct po, yeah.
0: Yan, okay. So mga kapatid, babalik po tayo sa ating mga very special guests na ang aming pag-uusapan ay tungkol sa mga ino-organize. So, kaya po tinawag natin The Organizers. Pero sinasabi naman ni Marilu, hindi daw siya organizer. Pero isa siya sa mga organizers ng mga panahon ng maraming mga nagdaang konsyerto. Tama ba, Marilu?
2: Opo, tama po.
0: Ayan, okay.
2: Volunteer lang po ako dati.
0: Volunteer,
2: opo,
0: all right.
2: Volunteer.
0: Opo. So ngayon, hindi ka na volunteer?
2: Hindi na po.
0: Ano ka na ngayon?
2: Nag-producer na po ako. Ayun, at nag-promoter na po ako. Ako po nagdala si kay Laika at saka kay

0: Vivian de la Cruz. Mm-hmm. Po.
1: So, ba't naman naisipan nyo si Laika? Ba't naisipan nyo si Laika?
0: Kasi, ano yung, na, ano ko yung kwento ng buhay niya.
1: Wow.
0: Dahil yung father niya is na-stroke. And then, yun, kailangan niya ng, syempre, tulong din.
1: Mm-hmm.
0: Kaya, eh, mabait na bata naman. Kaya, siya naisipan ko. Kasi pangmasa, kumbaga, yung, mm-hmm. yung ano, yung, ano natin, concept din natin.
2: Madagdag ko lang din, Kuya, aside from doon sa mga sinabi ni Ate Marilu, syempre, bukod sa magaling kumanta, kasi nga, nag-champion siya.
1: Prove, no?
2: Yes,
1: prove niya.
2: Champion po siya. At napakaganda, napaka-inspirational nung kanyang kwento. Yun nga, sinasabi natin, from rags to riches ngayon, yung buhay niya. What mm-hmm. I mean to say is, alam naman natin kung saan yung kwento ng buhay niya, na nagmula siya talaga sa laylayan, at ngayon naman ay nakaahon siya ng konti dahil sa kanyang talento
1: mm-hmm.
2: na din naman na pinagdamot sa lahat ng mga Pilipino.
1: Yes.
2: At kaya nga dumayo siya dito sa Canada para naman i-showcase niya ang kanyang talento, hindi lang pang Pilipinas, pang international na.
1: Yes. So, tignan muna natin mga kaibigan ang invitation ni Laika Gairanod para sa ating para dito sa ating pag-uusapan na The Organizers. Pakinggan natin.
3: O yan, kakayanin ba natin ang mga sabay-sabay po nating subukan yan. Dadalhin ko ang aking pusong nagmamahal sa musical dyan sa inyo ngayon September 18 para sa The Power Voice Canada Tour 2026. Kinakits po tayo sa Polish Canadian Century Calgary. Tumawag at mag-reserve na po kayo ng seats kay Iman Mendoza sa 403-307-2389. Huwag kayo mawawala ha! Kinakits!
1: Kaibigan, ayan po ang ating invitation from our very own Laika Gairanod. At saan yan? September ano?
2: September 18, Kuya, 2026 at Palis Canadian Cultural Center.
1: Ayan, September 18 pala, September 18. Okay, so magbabalik po tayo sa kanila, mga kapatid, dito po sa ating Radio Pinoy Magandang Gabi Calgary. Kasama natin si Marilu Munar at si Iman Mendoza. So ako po yung magbabalik pagkatapos ng ilang paalala. Ito po yung ating mga mahal na tagapagtangkilik.
4: It's time to Toyota. Zero down in no payment for 6 months OAC. 0% on select models. Way over market value for your trade. Even if you don't buy a Toyota, we will buy your vehicle. Ask about our lifetime free oil, filter offer, and lifetime powertrain warranty. We also have 3 years free maintenance, free winter tires and storage. Ask us how. Call Alex Taylaran at 403-567-8888 or log on at southpointtoyota.com.
5: Buffet Yonsei, authentic Cantonese egg, all-you-can-eat buffet, dining room service and counter service. Telephone number at 403-275-3337. Located at Deerfoot City, 901 64th Avenue, Northeast, Calgary, Alberta. Buffet Yonsei.
4: Amar, Mazda and Company Limited, Canada Immigration Services. Study in Canada, offering first-class education, reasonable and affordable tuition fees. Enjoy multicultural societies. Work part-time while studying. Discover and explore the beauty of Canada. Alma Armada & Company Limited. Call 403-608-5446 or check the website armadaimmigration.com.

0: Kami po ang pinakamalaking inventory sa Calgary, Alberta.
1: Hanapin nyo lang po kami.
0: Pinoy Connection at 403-290-1111. Contreras Toyota.
2: CarQuest and Ann Reyes proudly present the PBA Moto Club Rebates Edition. Join.
3: Pabuhay! Angelo Garcia po ng Straightline Kia. Gahanap ka ba ng brand new or pre-owned na sasakyan? Halika, tulungan kita. Namamahalan ka ba sa presyo ng gas? Nagaharap ng EV vehicles? Meron kami. This is EV6. Walang makina, walang gasolina, tipid sa lahat. Nagahanap ka ba ng sasakyan pang pamilya? 8-seater? Andito na, ang Kia Carnival.

0: Good luck, sir. Po, straight line Kia, shifting the experience. Matatagpuan po kami sa 100 Vendor Circle, Southeast Calgary, Alberta. For more info, you can give a call or text. My phone number is 403-918-4046. You can also send me an email at angelog@straightlinekia.ca. Kita-kita po tayo dito. Maraming salamat po.
1: Alright mga kaibigan, balik tayo sa ating Radio Pinoy. Magandang gabi, Calgary. At ito nga, ang pag-uusapan namin ay tungkol sa tinatawag nating The Organizer. So, si ano muna? Si Iman muna. Total, si Iman daw ang producer nito. Ayaw sabihin ni Marilu Munar na isa siya sa mga producers. Pero, siyempre, nandito si Mr. Iman Mendoza. Sir, pag-usapan natin ang organizers. Ano po bang masasabi niyo sa pag-organize ng katulad ng mga ganitong tinatawag na show? So
2: yeah, sa una siyempre mahirap, kaya kailangan mo talaga ng brainstorming, at bago ka mag-produce ng isang show dapat pag-isipan mo hindi isa, dalawa, tatlong beses, kasi susugal ka dito. Hindi natin alam kung magiging ano yung outcome nito, kung magiging successful ba o wala. So lahat ng shows dapat isusugal natin to, pero we're hoping lagi at the end of the day sana bumenta tayo, sana maging blockbuster yung show natin. Pangalawa, kailangan natin ng mga connections. Connections sa mga tao na pwedeng makatulong sa iyo na mabenta ng ticket, mga sponsors, at mga kaibigan na tutulong sa iyo during the show. Napakahalaga nung pakikipagkapwa, kasi kung isa kang mag-organize ng show, kailangan mong magkatulong para tuloy-tuloy lang yung production mo. Kasi kung mag-isa ka lang, hindi mo talaga kakayanin. Pangatlo, kailangan din mayroon kang relasyon sa mga promoters mo, sa lahat ng mga artista na magdadala dito, na pupunta rito, kasi kung hindi maganda ang relasyon mo, hindi rin magkakaroon ng magandang show. At panglima, dapat lagi kang handa kung ano man yung magiging outcome ng show na ito. Yun ang napaka-importante.
1: Yeah, yeah. So si Marilu, ano masasabi mo? Pero ano mo masasabi? O
3: wala po.
1: Magtitingin. Hindi. Sa experience mo, Marilu. Okay. Dahil alam ko si Marilu, nakarating na rin dito at nag-promote ng mga shows. Ano yung mga shows last, yung previously na pinromote mo, Marilu?
3: Oh, ako po ang isa sa producer ng Nege and Petit, Jewel, yung Laugh to the Max.
1: Yes.
3: Last June 26. Oh, yeah. Sold out po tayo doon. Yeah. At thank you po, dahil si Sir Renato is part of the show before. At saka si Sir Iman, siya po ang host ko.
1: Yeah.
3: Yun po. Tapos ngayon po, ano na po ako, promoter na po. Ayan. At saka si Sir Iman po ang producer ko po ngayon.
1: So, anong naging challenge mo? Anong naging challenge mo during the promotion?
3: Ang challenge po is dapat maging masipag, magbenta ng ticket, maging makapalang mukha. Ayun po. Tapos maging palakaibigan din.
1: Ayun.
3: Ayun, oo, para may tumulong sa'yo sa show. Yun po ang challenge, na kahit na napapahiya ka, go pa rin tayo ng go.
1: Siyempre, may mga
3: challenge. Opo.
1: Okay, so tatanungin ko naman si Iman, ano yung magiging failure naman ito? Kasi actually ito, mga kapatid, ang pag-build up ng ano, hindi yung sa isang araw lang to eh. Binibuild up natin to during ng pakikipagkapwa-tao po natin. Ngayon, kung tayo po ay mahusay na makipagkapwa-tao, ang balik din sa atin, magandang kapwa-tao din ang mangyayari. Aside dito sa enjoying the show na ino-offer mo sa kanila, nagiging close ka rin sa mga relationship ng mga tao, di ba? So, tatanungin naman natin si Iman. Mr. Iman, ano naman ang nasa isip mo ng mga challenges na pwedeng makaharap ng mga isang organizer?
2: Ang mga challenges nito, unang-una, based experience ko ngayon, napaka-shorten ng period ng aming promotions.
1: Bakit nga? Ano nangyari?
2: Because of some non-availability ng ating venue, wala tayong makuha ng mga na venue, na mga, kasi sa madami po ngayon nagko-concert, maraming events. So, yun ang isa sa mga challenges. Despite of those challenges, kailangan maging positive ka pa rin yung magiging outlook mo. Kailangan mo mabalikan yung mga tao na nagkaroon ka ng magandang relasyon. Kaya nga sana sabi dito, don't cut the bridge. Kasi one day kakailangan

0: Anin mo sila para ikaw naman ang humingi ng tulong sa kanila. At ngayon nga po, yung mga tinanim ko na fruit, na mga buto dati, inaani ko na po yun ngayon. Kasi this is my first time na mag-produce ng show. And luckily, may mga tao naman po na willing at good-hearted na tumutulong sa akin. Kaya I'm looking forward na maging successful ito. Ang mga isa pa po sa challenges dito, syempre yung aking pong partner na si Ate Maloy, medyo malayo. Hindi po siya nakatira sa Calgary. She's living
1: siya?
0: Red Deer po. So yung aming time differences, kailangan naming maagang gising, maaga siyang gigising, kailangan niya mag-travel. Kailangan naming mag-meet sa ganitong place para lang ma-attain namin yung mga to-do list namin araw-araw at makakompleto kami ng mga dapat naming gawin on the day.
1: Ayan. Yeah. Okay. So... Yun ang mga challenges, pati ibig sabihin pati logistics kasama pala sa mga challenges
0: niyan. Opo, unang-una yung financial, unang-una financial. Dapat talaga may fund ka. Hindi pwedeng magpo-produce ka ng show na wala kang pera.
1: Mm-hmm. Yan. At saka volunteers, pagkuha ng volunteers.
0: Yes, yun nga po yung sinasabi ko kanina, kuya. Yung lahat po ng mga tao na naging parte ng buhay ko, hindi po ako nag-cut ng bridge ngayon. Luckily po, sabi ko, oh, guys, may show ako, I need your help. Walang problema, sabi nila. Andiyan kami. So nakabuo na po kami ng team para po sa mga volunteers and they are willing to help me wholeheartedly ng libre.
1: Ayos! Okay. Marilu, anong masasabi mo? May mga naging problema ka rin ba nung nag-o-organize ka ng ganito? Aside sa mga nabanggit ni Iman.
2: Marami po kasi meron din, di ba meron po tayong crab mentality na sinasabi. So, tayo, nag-uumpisa pa lang tayo is meron ng naninira, ganon. Pero be positive ngayon, sabi ni Kuya Iman na be positive. Marami naman po tayo mga kaibigan. Wala naman po akong sinagasaan sa kanila. Naging mabait naman po ako.
1: Karoon ka ng preno, ha? Napreno mo, ha?
2: Ayun po. Ayun, kaya... kaya andito na po uli ako.
1: Hindi, talagang ganun ang batas, di ba? Kung ang binigay mo ay kabutihan yes. Din ang babalik. Okay. Kung ang binigay mo ay kagaspangan, magaspang din ang babalik sa'yo, di ba?
0: So,
1: yun po yung batas. Alright, so, papatugtog muna tayo ng isang awitin para sa inyong lahat, mga kababayan. Again, ang ating telepono, 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. Kasama pa rin natin si Iman Mendoza at si Marilu Munar. Ngayon, tatanungin ko muna, bago tayo magpatugtog, ano ba ang mga company na dinadala ninyo? Ano bang productions ang dinadala ninyo? Baka kayo magkamali, ah.
0: Yeah, so bali po yung production ko as a producer, yung Abundance Entertainment. Abundance Entertainment.
1: Abundance! Yeah, wow, Entertainment. Nice name.
0: Yes, and kay Ate Malu naman po yung Kabayan Entertainment. Pero yung mga promoters po natin, nandyan po ang H&M.
2: Broadway
0: Himig. Production.
2: Himig Production, si Broadway Production, at saka si Georgetown Production, at saka Kabayan Entertainment.
0: Yeah.
2: Yun po mga promoter, at saka si Abundance Entertainment, siya po ang producer, at si Kuya Iman po yan.
1: Alright, mga kaibigan, congratulations sa Abundance. Abundance,
0: salamat po.
1: Abundance
0: Entertainment.
1: Okay. So, ako magbabalik pagkatapos ng ilang paalala, pero teka muna, patutugtugin din natin si hindi pa natin nasabi yung Vian de la Cruz, di ba? Sino si Vian de la Cruz?
0: Vian de la Cruz po is a grand champion kalokalike sa Showtime. Kung kayo po ay nanonood ng Showtime ng ABS-CBN, nagkaroon po sila ng contest ng kalokalike at si Vian de la Cruz po ang grand champion. Kamukhang-kamukha po at kaboses po yan ni KZ Tandingan.
1: So, kamukhang-kamukha. So, yan ang mapapanood nila. Ano ang mga awitin ni Vian de la Cruz? Meron na ba?
0: Bali po, nagko-cover lang po siya ng mga songs.
1: Ayun, okay.
0: Basically, kay KZ Tandingan po.
1: Alright. So, tingnan natin kay Laika Gairanod kung meron siyang awitin dito na pwede natin mapatugtog. Siyempre, si Laika ay isang proven na isang napakahusay, no? Napakahusay. Ikaw ay ako. Pakinggan natin to. Ikaw ay ako ni Laika Gairanod.

0: Alright, balik tayo mga kaibigan dito sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras po natin ay 29 minutes after 6 PM. At ito na nga po ang ating mga kababayan na naman, ano, nandito kasama natin si Iman Mendoza at si ano, si Miss Marilu Muna. hindi ko nakakalimutan. Alam mo, si Ola teacher yun eh. Meron siyang co-teacher na ang apelyido si Munar din. Nagkasama mga Munar?
1: La Union po.
0: Ah, La Union. Ilocano ka pala. Awantina po.
1: Awantina
0: po. Okay. So, balik tayo.
1: Mangantayon.
0: Okay. So, balik tayo sa ating, ano kami, Pusurubyo.
1: Pusurubyo.
0: Sa Pangasinan. Pero hindi ako marunong masyado magpanggalato ako.
1: San Fernando po. Malapit na sa inyo. Isang oras na lang.
0: La Union yun, di ba? San Fernando.
1: San Fernando.
0: Okay. So, ikaw, Ian, tigas ka ba?
2: Ayman po. Batangas po.
0: Ah, Batangas.
2: Oo po.
0: So, yeah. Batiin natin sila ng Ilocano.
2: Bati mo sa Ilocano.
0: Kasi mo, gandang ano, magandang hapon. Alam mo ba?
2: Umaga.
0: Di kaya ata talaga.
2: Hindi ka ba Ilocano? Ilocano ka ba?
1: Naimbag yan. Naimbag nga rabi iyo amin, apo.
0: Ayun. Ano yung apo? Apo.
1: Parang apo
0: sa inyo lahat? Parang
1: sa inyo lahat.
0: Alright, balik tayo kay Iman. So, pinag-uusapan natin, ano, yung tungkol sa pag-organize. Gano'n ka importante naman ang sinasabi nating mga katulong natin, katulad ng

0: may sponsors, di ba? Hindi, sponsors muna tapos pupunta tayo sa volunteers. So pag sa sponsors muna, paano tayo nakikipag-usap upang tayo ay mapagkatiwalaan? Upang mapagkatiwalaan tayo ng mga sponsors kasi, mga kaibigan, pagka kayo nakapag-usap sa sponsors, natural na sila po ay it's either financial o kaya in-kind. So, kailangan po magbibigay din sila ng effort. So, kailangan ang organizer ay magbibigay din ng effort, di po ba? So, paano nyo hinahandle ito, Iman?
1: First of all, syempre yung mga target natin, yung mga sigurado na hindi tayo bibiguin unang-una. Yung nagkaroon na tayo ng relasyon. So yun nga sinasabi natin, kaya kailangan don't cut the bridge. Yung mga naging magandang relasyon mo sa kanila, pwede mo silang puntahan. Unang-una, makikipag-set ka ng appointment. O minsan dumaraan din yung nagwa-walk-in ka lang, nagbabaka sakali. So pagka nandun ka sa stage na yun, ipapaliwanag mo syempre sa ating sponsor, ano ba yung magigain nila at ano yung magigain namin. So kailangan lagi nandun tayo sa win-win situation. At higit sa lahat, dun sa mga vendors na, especially yung mga nagbibenta ng pagkain, making sure na wala silang katulad kung kukuha ka ng sponsor. Kung nagtitinda ito ng soft drinks, dapat ang kukunin mong isang sponsor sa hindi nagtitinda ng soft drinks para at the end of the day, pare-parehos po tayong kumita. Para yung, kasi sponsorship by cash, siyempre, kailangan din naman namin na maibalik din yung ibinigay nila sa amin in that particular way na nagbibenta sila. So, yung mga ganun. At saka at the same time naman po, sa mga volunteers naman natin, very importante yung lagi mong, yung mga tao na nakasama mo sa mga shows, yung mga tao na nakasama mo sa mga events, magkaroon ka lagi ng friendly relationship sa kanila. Kaya nga sinabi ko kanina, sa una kong sinabi kanina, na yung mga itinanim mo nung una, kapag ka ngayon ka nangailangan, may aanihin ka. Mm-hmm. Okay. Yung magagandang itinanim mo, syempre.
0: Kailangan maganda yung tatanim mo, di ba?
1: Opo.
0: At huwag kang mag-iisip ng, at huwag kang mag-expect ng too much kasi kung mangga ang itinanim mo, kailangan mangga rin ang haharvestin mo, hindi papaya, di ba?
1: True.
0: Dahil pag papaya, iba na yun. Ibang teknolohiya na yung ginamit mo pagka ganun. Mm-hmm. Okay. So mga kapatid, basahin muna natin itong ating mga upcoming events, ano? Ito po yung sa ating Pilipino ka ba? O nga pala, bibentahan ko itong dalawa na ito na Pilipino ka ba? Ang ating Pilipino ka ba ay a documentary film directed by Rene Barnachea. Ito si Nene. At ito po ay from Dandan Dilayon Production. At kasama natin ang napakaraming Pilipinong naririto, si Marlon Antonio, si Renato Barnachea, si Consul General Saldi Patron, Lourdes Ang, Alma Armada, Abby Villanueva, at Modesta Castro, Edsel Villanueva, Jana Mariel Villanueva, Tim Ginto, Jasmine Fontanilla, Amiel Pion, Christian Basilio, Erwin De Guzman, at si Manola Rojas. Ito po ay gaganapin sa Confluence Historic Site sa Bern West Theater. Ito po ay isang pelikula, one hour length movie po ito. At September 25, 5:30 to 6:30 ang oras po, at saka 7 to 8 p.m. Yan po ang ating tinatawag na Pilipino ka ba. At ito na, no, yung sabi nga natin, ito po yung nalalapit na Laika Gairanod, present Abundance sa production present the Power Voice Tour September 18, 2026 sa Polish Canadian Cultural Center. At magkano nga pala ticket nito? Di natin nabanggit.
1: Yes, napaka-affordable ng ticket natin.
0: Yun,
1: for VIP po is $80 lang with photo op na po yan. At meron po tayong general admission which is $60 naman po. So, dalawang klase lang po ng ticket. Isang VIP at saka isang GA.
0: Ayos. Okay. So, yan ang maganda. So, everybody can afford to buy at saka everybody would be enjoying the show. Kasi, syempre, kapag hindi naman masyadong mabigat ang binabayaran, maganda, di ba? Magiging
1: yes,
0: masaya ka. Pero kung ang bayaran ay masyadong mahal, syempre, nag-iisip ka habang nanonood ka. Ayoko magbanggit, pero, di ba? Parang masakit. Masakit daw sa bulsa. Okay. So, ito na mga kaibigan from the Pentecostal Church. Kasama dito si Ruby Salahid. Nakikita nyo naman, ang

0: 13th Church Anniversary, September 13, 2026, alas 2 ng hapon. Kung natatandaan nyo po, yung si Yen Constantino nung dumating dito. Mm-hmm. Sila po ang nagdala noon, ang ating Pentecostal Church ay Church of Christ. 16th Church Anniversary sa September 13, 2 p.m. Holiday Inn and Suites, Calgary South Conference Center. Yan po yung sa Blackfoot Trail. Maraming salamat. And yung ating It's time to Toyota. It's time to Toyota. Up to 5,000 off on in-stock Tacomas and Tundras. Free winter tires and free tires and dream warranty on every sale. Free prepaid maintenance for 5 years. Free oil and filter offer for life. Rebates and discounts up to $10,000 on in-stock EV Toyotas. VZ, price plug-in and RAV4 plug-in. Financing as low as 0%. And no payments for 6 months OAC. For more information, tawagan po ang Pinoy Connection sa Toyota Giant, Country Hills Toyota sa 403-290-1111 or log on at chtoyota.com. Maraming salamat. At balik tayo mga kaibigan. So tinanong na natin sa sponsor, na-answer mo ba yung sa sponsors natin kung anong pinipili natin na pagiging sponsors ng ating mga shows?
1: Actually, lahat naman po is welcome kung pagdating sa sponsorship. Siyempre, wala tayong tatanggihan dyan. Kahit nga po yung presyo natin ay hindi nila ma-afford at sasabihin nila sa amin na ito lang kaya namin, they are still welcome. Kasi lahat po ng mga negosyante, especially yung mga bago pang nag-inegosyo, kailangan yung wini-welcome po natin yan sa hanggang ganitong malalaking event para makatulong po tayo mag-promote ng kanilang mga products.
0: Para ma-expose, diba?
1: Yes po. Mm. Yun din po yung isa sa mga, sabi ko nga kanina, it's a win-win situation, natulungan kami, kailangan din namin po tumulong sa kanila to promote their products.
0: Mm-hmm. Okay, so lalong-lalo na pag-affordable din ang ating mga sponsorships.
1: Yes. Yeah.
0: Mga sponsorship. Maraming salamat kay Violeta Barnachea. Tangkilikin po natin ang sariling atin. Hi to One Manila at hi to Tita Tess Padua. We have ilang viewers na? Ilang viewers? 35 daw. We
1: 52
0: have
1: 52 po.
0: Ha?
1: 52 now.
0: Oh, 50, nagbago, nagbago. We have 35 live viewers. At sabi naman ni Juan Matthews, hi po, Kuya Juan Manila, Tita Olet, and guest, good evening po. Mabuhay ang Radio Pinoy Calgary 94.7 FM. Magandang araw po sa inyo, Miss Ruby Salahid, at bukas naman po ang kanyang show dito rin. Prime time radio po natin 94.7 ang LMIA ang pag-uusapan. Kanina sinabi sa akin, hindi ko na matanda ko ano ibig sabihin ng LMIA eh. Well anyway, sa immigration po, sa race immigration sila. Hello Yuan Macho and family. Ayun, nagbago na 51 live viewer sabi niya. So, pwede po kayong tumawag sa amin, 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. Pero, anuin muna natin, i-congratulate natin si, siyempre, ngayon lang ulit natin makakausap, si Miss Andreyes para sa kanyang ginawang PBA Moto Club. So, congratulations po kay Andreyes at sa bumubuo ng kanilang PBA Moto Club. It was a very successful yung presentation, successful PBA Moto Club dito sa Calgary. Thank you po JM and Tita Olet for promoting our 16th church anniversary and Thanksgiving. See you all po this September 13, Sunday, alas 2 ng hapon sa Holiday Inn. Alright, so maraming salamat. Now, punta naman ulit tayo sa ating mga very special guests. At ito po ay tinanong natin kanina. So, we talk about the sponsorships. And now, we will be talking about the volunteers. So, anong masasabi nyo sa mga tao or ano ba, pwede ba tayong pumili ng ating mga volunteers or pagka lumapit sa atin ay tinatanggap na natin? Sa ating mga volunteers at ano pa ang mga klaseng volunteers na dapat natin mai-organize kasi hindi lang po yung shows ino-organize dito, napakarami ino-organize. So, pakibanggit nga lang kung ano yung nasa isipan nyo na ano aside dito sa mga volunteers na ating ino-organize na tumutulong sa atin.
1: Siyempre po kuya,

0: Sa volunteers po, it's a protocol of the team na magkaroon po tayo ng screening din for safety and security purposes. Hindi po lapat lahat ay pwedeng pumasok, lalo't kung hindi mo naman talaga sila kilala. So, this is for our safety. Kahit naman siguro ganun na magiging patakaran, kailangan natin ng masusing pag-aaral doon po sa mga volunteers na gusto. At syempre, kung gusto nyo naman mag-volunteers, everybody naman po is welcome. Pero ngayon sinabi ko, kung hindi namin personally kakilala, so kailangan namin magkaroon ng background check. Kasi hindi natin alam, kuya, this is a show. At yung safety and security of the show ay kailangan din namin protektahan. Especially yung mga artists na dinala namin dito kasi cargo namin yun. At especially yung ating mga viewers at mga ticket buyers, cargo po yun ng production. So kailangan yung volunteers kilala namin.
1: Ibig sabihin, responsibility niya yan.
0: Yes po, okay, kuya.
1: Okay. So, mga ilan dapat ang katulad ng mga ganitong shows ng ni Laika, no? Ni Laika at ng ni, anong pangalan?
2: Vian.
1: Vian, no? So, mga ilan ang, kasi depende yan sa gaano kalaki yung, yung ano, di ba? Yung venue. So, mga ilan ang dapat nyo makuha dito?
0: Siguro, fair enough, siguro minimum of 20 volunteers. Kasi yung 20 volunteers na po yun ay hahatiin natin for different committees. Kasi kailangan po meron in charge sa food, ng mga volunteers, tsaka ng artist, safety and security, sa ticketing. Meron din po yung mga in charge na yung mga mag-walk-in, kailangan may mag-attend sa kanila. Meron din po kailangan ng usherettes para yung mga guests natin na papasok, alam kung ano, kung saan at alin po yung seats na naka-assign sa kanila. So, sabi ko nga, lahat ng volunteers, napakahalaga ng role nila dito po sa show na to kasi lahat po sila may special performances with regards dun po sa mga obligations na binibigay po ng ating committees.
1: Ayun, no nga, tama. Marilu, may dadagdag ka?
2: Nasabi na po lahat.
1: Nasabi na lahat, ha? Okay.
2: So,
1: doon sa ating, hindi, kunwari, halimbawa kung ganito, no? Sinabi mong, buo na kami at hindi na namin kailangan, pero nagpumilit pa rin. Saan natin pwedeng ilagay yon?
0: As long as nakakilala namin ang kanyang background, sabi ko at kilala o recommended siya na ng friend namin, lahat naman po ng bagay na papag-usapan, pwede po kung lahat naman po ng gawain sa loob ng production, lagi niyan merong backup. So, kung saan po mas nangangailangan ng posisyon, doon po namin siya ilalagay.
1: Pero, so, ibig sabihin, tatanggapin nyo na talaga nagpupumili.
0: Yes po, kasi kung ang tao po gusto niyang manood at because of financial matter, hindi siya makapanood dahil walang pambili ng ticket, instead, kailangan niyang ibili na lang ng pagkain or whatsoever.
1: Yeah.
0: At gusto pan na pan siya ni Liza, sino naman po kami para magdamot sa fan ni Laika. So, in return naman, sige, pwede kang manood, magbo-volunteer kaya asan ka namin sa shooting yan. It's a give and take relationship po.
1: Yeah.
0: Kasi baka sa susunod naming show, hindi ka lang magbo-volunteer kasi ikaw na po yung mag-sponsor.
1: Kaya. So ito, meron tayong manonood. Okay, so hi kuya, see you tomorrow. At meron pa rin tayo ditong, ito. See you on September. Ayun, see you on September 13 sa Holiday Inn, Juan Matthews, Radio Pinoy Calgary and Pinoy TV Omni, Canada, on your 16th anniversary, church anniversary. Alright, so ayan, ang dami nang nasagot mga kaibigan. Pero eto muna, si Vian De La Cruz, pakinggan natin. Ang kanyang invite, ang bilis ng oras, uwian na kagad tayo.
2: Malapit na.
1: Konti pa lang nang sabi ni
0: makapagkwentuhan.
3: This is Vian De La Cruz, also known as Casey Tandingan, lookalike. Lookalike Grand Champion from It's Showtime. Ayan, so magkita-kita po tayong lahat dyan po sa Polish Canadian Center, Calgary on September 18. And for tickets, please call Sir Iman Mendoza at 403-307-2389. Ayan, so kasama ko din po dyan si Miss Laika Gairano. So,
4: Pabuhay! Angelo Garcia po ng Straightline Kia. Naghahanap ka ba ng brand new or pre-owned na sasakyan? Halika, tulungan kita. Namamahalan ka ba sa presyo ng gas? Naghahanap ng EV vehicles? Meron kami. This is EV6. Walang makina, walang gasolina, tipid sa lahat. Gahanap ka ba?

0: lovers din po, sa straight line kaya, shifting the experience. Matatagpuan po kami sa 100 Vendors Circle, Southeast Calgary, Alberta. For more info, you can give a call or text. My phone number is 403-918-4046. Or you can also send me an email at angelog@straightlinekia.ca. Kita-kita po tayo dito. Maraming salamat po.
1: Ang oras natin, mga kaibigan, ang oras natin ay 47 minutes after 6 p.m. Pakiabot nga yung aking telepono. Thank you. At mga kaibigan, tignan muna natin yung ating weather-weather, ano, yung weather-weather dito sa Calgary. Importante ito eh, dahil dito lumalamig ang mga ulo ng tao, kung mga nag-aaway na mga relasyon. Pagka medyo winter, malalamig ang ulo. Pero pagka medyo summer, ayan, nag-aaway. 27 degrees, mga kaibigan. High at 30s, magiging sunny. And Friday will be 13 degrees Celsius, ang pinakamababa. At 24 naman ang pinakamataas. Sa Saturday naman, mga kaibigan, ay 23 ang pinakamababa, ang pinakamataas, at 11 ang pinakamababa sa Sunday. Sa akin pagbabalik dito, hindi, Friday muna, bukas pala, 24 degrees Celsius. So medyo mainit, ano. Ang Saturday po namin, magiging mainit pa rin sa pinakamataas na temperaturang 23 degrees Celsius. Ang Sunday namin ay 55% chance of rain. Ba, medyo uulan sa pinakamataas na temperaturang 19 degrees Celsius. Ang Monday, 40% chance of rain na naman at 22 degrees Celsius ang pinakamataas. Ang Tuesday po natin, 25. Ang Wednesday natin, 65% chance of rain pa rin sa pinakamataas na temperaturang 21 degrees Celsius. At ang Thursday natin, sa pagbabalik po namin dito, magiging 40% chance of rain sa pinakamataas na temperaturang 20 degrees Celsius. Yan po ang ating weather dito sa napakagandang siyudad ng Calgary. Ang oras natin ay 40, siguro malapit na tayo matapos. Po, ayun, 50 na, 50 minutes after 6 p.m. Weather. Alright, ayan po ang ating weather. Ngayon, punta ulit tayo sa ating mga guwapo at magagandang guests ngayong araw na ito. Una-una, nagpapasalamat ako sa inyo, sa inyong pagdating. At nauna pa kayo sa akin. Talagang ganun ako eh, medyo nahuhuli. Pero dumarating naman ako sa oras. Alright, so ngayon, ang ating itatanong ngayon, ang itatanong natin, so yung ano, yung vibes natin, di ano ba ini-expect natin dito sa konsertong ito?
2: Bago ko muna kuya sagutin yung tatong, nagpapa-shoutout lang po si Georgie, he's watching from Philippines, na taga Calgary, nasa bakasyon. And wow. Also I want to shout out my sister from Korea, she's watching right now on our live.
1: Ayos.
2: Yes. Syempre kung titingnan natin yung vibes natin, syempre sabi ko nga, I am a person na laging positive thinker. Hindi ko naman hinahangad, o hindi namin hinahangad ng producers, co-producers ko at ng promoters na kumita kami ng million-million. Ang mahalaga po dito, maranasan namin ang ganitong gawain, makapagsilbi kami ng ganitong entertainment sa ating community, and at the same time, maano namin yung passion namin. Kasi this is our passion. Kasi yung ginagawa kasi natin, dapat laging may kasamang passion to eh. So, kaya masaya kaming ginagawa namin ito. At very positive naman kami na may mga nagmamahal sa atin dyan na supporters. Pero nevertheless, kuya, may mga tickets pa rin po na available. At kung gusto po nilang mag-avail ng tickets, you can approach me. Pakalat-kalat lang po ako dyan sa Sipon City. Or you can call me or dial me or text me at 403-307-2389 para po kay Laiga, kay Ranod, at kay Vayan De La Cruz sa Palis Canadian Cultural Center po ito sa September 18, 2026. Tickets is $80. VIP na po yun with photo op. And $60 naman po for general admission.
1: Mm-hmm. So now, tatanong natin, bakit si Laika at saka si Vian De La Cruz? Bakit sila ang mga napili ninyo para magkaroon ng show dito sa Calgary?
3: Ayun, isa po, kasi si Laika ang napili ko po dahil makamasa po siya. Tapos, ang importante sa kanya is yung family niya.

0: Kung sinusubaybayan nila yung kwento niya since bata hanggang ngayon is talagang siya ang breadwinner ng family niya. Kaya parang nakikita ko rin yung sarili ko sa kanya, breadwinner nga po, di ba? Kaya siya po ang nakuha kong dalhin po dito sa na mag-show dahil mabait na siya, magaling kumanta at very humble po siya. Yun po. At si Vian de la Cruz naman po, kung hindi nyo, ano, kababayan ko po siya, Ilocano rin. At isa rin.
1: Yan para sa mga Ilocano. Yeah.
0: At ano po, yung kailangan din po niya ng
1: support.
0: Support. Yeah. Opo, kaya siya po rin po ang, at magaling po siya. Yun. At isa pa na kalook-alike talaga ni Casey Tandingan.
2: Oh. Yeah. So kailan nanalo? Kailan nanalo si ano? Si
0: nanalo po siya nung 2024 sa It's Showtime. Siya ang grand champion ng It's Showtime kalook-alike.
1: Kalook-alike?
0: Yeah, kalook-alike. Siya ang kalook-alike phase 4. Grand winner na ni Casey Tandingan.
2: So ano namang masasabi nila na sila ang kinuha this year para makapunta dito sa Canada?
1: Of course, tuwan-tuwa po, especially po si Laika, kasi sabi nga po natin, aside from pwede po niyang makatulong sa family niya kasi nga breadwinner siya, masyo-showcase niya po yung talent niya sa mga Filipino-Canadian dito sa Calgary. At sa, actually, 7 provinces and cities po yung pupuntahan niya.
2: Wow.
1: So, sa lahat po ng mga community ng mga Filipino all over Canada, stay tuned po, may mga pupuntahan po siya mga places dito. At kay Bian naman po de la Cruz, aside from being Ilocano, sa lahat po ng mga Ilocano natin na viewers, listeners ngayon, please subaybay, supportahan po ninyo ang inyong kababayan na Ilocano, Ilocana, na magpe-perform po dito sa Calgary. Napakagaling po ng inyong kababayan, kaya kailangan niyong mapanood ang inyong kababayan. You need to be proud to her kasi napakagaling po niyang kumanta.
2: So si ano, si Bayan pala ay Ilocana, si Laika ay from Cavite, di ba? Galing Cavite, So, yung mga Caviteño diyan, panoorin po natin. Katagalugan at saka norte, di ba?
1: Norte. Yes. Yeah.
2: Parang ano ah, parang
1: ganon.
2: Parang ano to, butuhan ah. Okay mga kaibigan, kami po ay magbabalik. Ami, 5 minutes ka lang pala, 5 minutes. So, natanong na natin kung bakit, ano, kung bakit, ang tawag dito, kung bakit si Laika at si Vian de la Cruz.
1: Uh-oh.
2: Ngayon, meron pa tayong, yung Abundance Production.
1: Mm-mm.
2: Bakit ang pangalan? Bakit naging Abundance Production?
1: Yeah.
2: Siyempre, yan, gusto natin lahat, Abundance,
1: yes,
2: diba?
1: So,
2: Sa pamilya natin, gusto natin Abundance. O ngayon, bakit yun ang yun ang napili mong pangalan?
1: Kasi Abundance is a very positive po. Pag pinakinggan mo yung Abundance, it's all positive. It's all calmness, it's all positivity, it's all
2: full of blessings.
1: Full of blessings because it's Abundance. Maapaw.
2: Yeah.
1: Aside from that po, kuya, just to let you know din, tsaka ng mga ano natin, ating listeners and viewers, mayroon po din akong ako po ay isang registered massage therapist at ang pangalan po ng aking home service massage therapist is Abundance din.
2: Ah, yun pala.
1: Kinonect ko rin po doon. So,
2: saan matatagpuan ang Abundance na massage
1: po,
2: therapist?
1: Actually po, ako po ay nag-home base. Pwede niyo po akong tawagan sa 403-307-2389 at meron po akong clinic na nirerentahan. Diyan lang po sa May 32 Avenue sa Estrella, Estera Wellness and Spa. Yeah.
2: Ikaw, ano, Marilo, meron ka nga. Taga Red Deer, batiin mo sila.
0: Binabati ko po ang mga taga Red Deer. Andito na po ako ulit sa radio station at saka nanonood po kaya.
2: Well, anyway, yung ano, meron bang power voice din sa ano, sa Red Deer?
0: Wala po. Ang cities po natin is Calgary, Edmonton, Fort Mac, Saskatoon, Bonneville, Alberta, Vancouver at saka ang last leg is Toronto po. Ayan.
2: Okay, okay, madami yun. Ha? Congratulations. Now, pasalamatan lang natin ang si Alex Taylaran. It's time to Toyota. After 5,000 off on in-stock Tacomas and Tandas, free winter tires and free tire and dream warranty on every sale. Prepaid maintenance for 5 years. Free oil and filter offer for life. Rebates and discounts up to $10,000.

0: on in-stock EV Toyotas, BZ, Prize Plug-in, and RAV4 Plug-in. Financing as low as 0% and no payments for 6 months OAC. Call Alex Taylaran at Under Toyota Tower, South Point Toyota at 403-567-8888 or log on at southpointtoyota.com. Alright, mga kaibigan. So, for more information, kung kayo po ay magtatanong ng tungkol dito sa ating konsyerto na darating. Ito po ay September, ano ulit?
1: 18 po, kuya.
0: September 18 sa Polish Canadian Cultural Center. Yan po ay pinangungunahan ni Laika Gairanod at ni Bayan De La Cruz. Napakagandang konsyerto at very affordable po ang price. Hindi kayo manghihinayang sa inyong ibinaya. Tama ba?
1: True.
0: Hindi kayo manghihinayang dahil ito po ay mga proven na nanalo sa kompetisyon. Yeah. So ibig sabihin, dumaan po ito sa napakaraming training upang sa inyo naman ngayon naman ay magbibigay ng kasiyahan dito sa ating city dito sa Calgary. So maraming salamat sa inyo.
1: Maraming salamat din po, kuya.
0: Okay,
1: sa pag-invite po sa amin dito sa radio station. At once again, well, I would like to invite everyone, supportahan niyo po ako at ang Abundance Productions Entertainment sa darating na show sa September 18, 2026 starring Laika Gairanod and Vian De La Cruz at Palace Cultural Canadian Cultural Center. $80 lang po ang ticket ng VIP, $60 for general admission. See you there. Please support us. At maraming pong salamat once again for giving us an opportunity to promote this kind of show. See you there.
2: Alright. Thank you po, sir.
0: Okay, maraming salamat. Meron tayong isa pang minuto. Basahin po muna natin sa pagtatapos ng ating programa ang salita hango sa Biblia from Isaiah 25, verse 4. Ikaw ang pag-asa ng mahihirap. Kublihan ng mga nasa kagipitan, silungan ng mga nasa gitna ng init at ulan. Sa harap mo'y mabibigo ang marahas, parang hanging bumabayo sa matibay na muog. Ito pa rin po si JM, as in One Manila. Nagpupugay po sa inyong lahat. Huwag po natin kalimutang manalangin bago matulog. At huwag po natin kalimutang ipagbunyi, ipagdiwang ang pagpapala at pag-ibig ng Diyos na ibinibigay po sa atin sa araw-araw. Mabuhay ang mga Pinoy!
1: Mabuhay!
0: God bless everybody.
1: Thank you.
2: Thank you.
1: Salamat po.
2: Thank you. All right.